lakasa o kauriati e pisena o climate wa o mia ina na ki ngai biuza kalmel tan rai di nao ngai nao tishko king na dao yadu mar seno ngalpan gagat po wara ki da wara ibu pui da climate change au daga munungi bia mai tau mia ina se nao adaptation ni wa dura o municipal sita ibu pui dan seno community wa initiative al ngalpao Zapulai mama inau read palan laknu inseno culture odga mono climate odga mono nada o yaru palgar ngal pulp seno tanamun website inseno lakmo inu nagis justfuturescollab.org.au seno nu seno bi bupuida ya migina o microgrant sal ngal pulpa zenat kes climate o mia ina tanamun o setup mizinga keda.

daw 12 al wata kuta nungur pay mwa simita mun fada bi in education yung iya isi na tanaw sitabi yaw keze puno sitabi tunara tana wakait mama inaw miya ita mama inke tanakay kala no midi me ma ipa kapuo miya ngalpana apu patati palaki daw kazi yaw puwa wida nseno bidaga munu